4 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Ako, huling araw na po ng Setyembre, mga kababayan. September 30 is our day today, mga kapatid. Araw nga po ng Miyerkules. Ay! Sahuran! Ah, diba? Kaya naman medyo ganahan ka ngayong araw, diba, mga kapatid? Anyway, kasama niyo na po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. The realest radio on the planet, mga kababayan. Anyway, good morning, good morning, good morning. Sa lahat po naman nakikinig sa atin ngayon ng mga Tapsians, mga classmates po natin dyan, mga parents, at sa lahat po ng faculty and staff ng Top System. Sa ating mga campus administrators, good morning, good morning, good morning. Siyempre to our President and CEO, Doc Michael Kilan, Ma'am Jo and Doc Reynald, good morning. Sa mga nag-almusal dyan na tamang tambay lang sa kanika ng mga tahanan, ay!

question of the day. Nakakwento sa akin nung kapatid ko kahapon eh, habang naglalakad daw sila doon sa may palengke na Santiago. Angkat siguro in person itong DJ Max na to. Sabi daw nung isang nagbebenta doon sa palengke. Sabi na daw nung kapatid ko sa isip-isipan niya, kung makita mo lang yan sa personal. Mismong kapatid ko, hindi ako sinuportahan. No?

14 minutes past the hour of 8, mga kababayan. At syempre, nagbabalik ang inyong lingkod dito pa rin po sa inyong paboritong himpilan hanggang tanghalian. This is 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio, mga kapatid. Till the hour of 12 noon po yan, ha? Apat na oras. Sa mga nagtatanong ko ng ating question of the day, eto na po ang ating question of the day. Kasi may mga nagtatanong kanina, may mga estudyante nga rito na pumasok. Kasi what's your question of the day? Kasi nakikibatin sila sa usapan, kaya sinusulat nila sa papel yung sagot nila sa ating question of the day. Tapos babasahin natin on air. Diba, naging interactive pa sa mga estudyante natin dito. Question of the day, mga kababayan, ano ang pangarap mong negosyo? Ito para mabigyang ideya yung mga kapwa nating Pilipina dyan na, alam mo, gustong magstimula ng small business pero walang ideyang maisip. Doon tayo sa seryosohan naman ng bahay. Konting seryosohan, no? Tapos lagyan natin ng konting katatawanan. Ano ang pangarap mong negosyo, kapatid? Alam nyo, sabi kasi doon sa nabasa kong libro, sa ating mga Pilipino daw, kasi nag-indikas nga sa atin ang pagiging empleyado, hindi naging nature ng mga Pilipino ang pagiging negosyante. Kaya kung mapapansin ninyo, very few ang mga entrepreneurs talaga na Pilipino. Majority of the Filipinos are working class, mga empleyado. Tapos diba nga merong nagsasabi na walang yumayamang empleyado, walang yumayamang tao na nagtatrabaho mula alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Pero din sinasabi ko rin naman eh, nasa ano kasi yan, nasa financial literacy yan. Kung paano ka maghawak ng pera, kung paano paikutin ng pera, di ba? Habang nagtatrabaho ka rin naman. Not saying na masama ang pagtatrabaho, kapatid. Ano ang pangarap mong negosyo? Bago natin basahin yung mga sagot ng ating mga viewers dito sa ating TikTok, batiin muna natin si Texter 0771 which says here, good morning DJ Max, how's your good day Sir DJ Max? Okay lang naman po. Shout out kay Sir Ryan Jesley, also to Amir and my special Shella May. I love you. Ayun. Love you agad eh. Shout out mo ako sa deliver kahit na papano, still continue sa pakikinig sa number 1 Taps Radio, the number 1. From Bernard Avelia Flores from Tumawini. Big shout out sa ating kababayan dyan. Hello there sir. Bakit hindi ka naniniwala na pogi ka DJ? Kasi yung mga bagay na yan ay hindi ka panipaniwala. Yan ay gawa ng mga Illuminati. Okay na po ako, naniniwala nga ako si DJ Noni mas pang pogi. Anyway, kapatid, yun ang ating question of the day. Ano ang pangarap mong negosyo? Diba? Para sa mga Pilipino dyan na gustong magkaroon ng ideya. Saktong na-tune in dito sa ating programa ngayong umaga. Hanggang alas 12 po natin tatalakayin at bibigyang linaw yung ating paksa. Padala nyo ng inyong mga kasagutan sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page na DJ Max. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Jason Derulo with song called Want to Want Me. Back to back with Maroon 5's Won't Go Home Without You. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: kapal mo.
1: Kapag ang baboy natin malakas kumain, tuwang-tuwa kayo? Sino ba talaga anak ninyo? Ako o yung baboy? Umayos ka, Nay. Huwag ganyan.

NSYNC with Bye Bye Bye. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio, mga kababayan! Ito yung OST official soundtrack ng Deadpool eh. Sumikat, naging dance trend din to nung 2025 yata, if I'm not mistaken, mga kapatid. Bye Bye Bye. Dapat si Deadpool mismo kumanta. Anyway, ako po'y nagbabalik para sa ating question of the day. Ano ang pangarap mong negosyo? Again, ano ang pangarap mong negosyo? Hindi, masakit nga yung likod ko. Sabi ni Ma'am Nix, bigla-bigla na naman yan mag-end live sa likod. Ano yun? Dahil sa likod niya, nag-iinat na yun. Madaling sumakit yung likod ko. Ewan ko ba? Ano ang pangarap mong negosyo? Yan ang ating katadungan, mga kapatid. Ito, sabi kasi dito ni Kasakul, ang unang nag-comment sa ating live stream kanina. Paupahan, tapos doble presyo sa biyenan ko. May sama ng loob sa biyenan naman pala yan. Paupahan, tapos doble ang presyo kapag sa biyenan niya. Parehas tayo. Parehas tayo ng thought process dun sa part na ano, na doble ang presyo kapag sa biyenan. Ano eh, parang kahit wag na lang silang ano, paupahin. Ano sila doon? Ban, kumbaga. Hindi pwedeng pumasyal, gano'n. Paupahan, maganda rin yan eh. Kaya lang malaking kapital lang ilalabas, diba? Malit na hindi naman ganun kalaki ang maintenance. Tapos eh, alam mo yun, dire-diretso ang pasok ng income basta makompleto mo lahat nung, ano, nung butas doon sa paupahan. Magkaroon ka ng tenant sa bawat space. Ganda din yun, sa totoo lang. Sabi ni Rainier dito, Rainier Ronquillo, sari-sari store, sana DJ ka, so baka ako din makaubos ng laman. Ay, isa lang ibig sabihin niyan, isa kang dorbs. Dorbabs yun. Sari-sari store pa nga ni, tapos ikaw rin naman pala makakaubos ng laman. O, si Ma'am Nick, sabi niya rito, ano ba yun? Talyer, tapos lagyan ng coffee shop sa tas sa tabing dagat, sabi pa niya. Talyer and coffee shop. Alam niyo, kung na, nakapasok na kayo sa mga kasa, di ba nga, karamihan ng kasa, meron talaga mga kapihan. Perfect tandem yan, lalo kapag ano, small business owner ka lang. Tayo ka ng mini talyer, tapos lagyan mo rin ng coffee shop. Back to back to back ang ano dyan, yung kitaan. Palbong palbo, kumbaga. Try nyo rin pumasok sa mga kasa. Titingin lang, ganun. Tapos tignan mo kung paano nag-work yung business na ganun. Ako kasi no, nung umalis ako sa isang isang dealership, pinangarap ko magtayo ng talyer sa totoo lang. Kaso nawalan ako ng mga kasama. Anyway, let's get back to the music, mga kababayan. I've got your song from Lil Mix with a song called Shout Out to My Ex. Back to back with One Direction's Drag Me Down. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio. This is the show.

904, pero ilang segundo nila magna 905 na mga kapatid. Paunahan ko na. Ayan, 905 na po mga kababayan. At ako po'y nagbabalik sa inyong himpilan. This is 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. Kasama niyo pa rin po DJ Max hanggang alas 12 po ng tanghali mga kapatid. Ngayon ko lang naalala na yung salamat by Richard Yap, eh ano pala, kanta for Rebis. Na-promote pa nga ni, di ba? Di ba, yan kasi din yung naging OST ng ano, ng Four Sisters in a Wedding, if I'm not mistaken. Di ba, yung, kasi Rebis ko rin pala, yung na-feature dun na Biscuit. Dito rin kasi sa console. So playable siya, sabi ko. Bago natin na basahin yung mga komento tungkol sa ating question of the day na anong pangarap mong negosyo? Yan ang ating QOTD mga kababayan. Ano ang pangarap mong negosyo? Kung negosyante ka ngayon, ano pa yung gusto mong idagdag na negosyo mo? Diba? Ida-diversify yung negosyo, yung pera. Bago natin basahin yung mga komento, pagbati muna kay Sir Jose Rito Carion Borja na sabi rito, magandang umaga po ng Miyerkules DJ Max. Pabati po sa mag-ina ko Judy Ann Borja at Jaylene Borja, Nanay Arsenia Borja. Maraming salamat po mula kay Jose Rito Borja ng Mabini, Santiago City. Sabi ni Ma'am AA Queen Azia. Pag-rename ka nga ng Facebook mo, madam. Ang hirap naman basahin ang pangalan na yan. Siguro pag may puhunan, maghahanap ako ng stable na pagpwestuhan ng ukay-ukay. Kapag walang masuot, doon din kukuha. Kung yung sari-sari store, kakainin mo yung laman, ito naman, susuotin mo. Tapos Play Store sa site, pero bawat pumasok ang mga anak at pamangkin ko. Hello there, Ma'am Annalyn. Good morning. Ma'am Annalyn, kamusta? Andyan ka pa din, Ma'am Annalyn. Mahirap ba mag-bakery, sir? Mm, nag-

nagulat talaga ang inyong lingkod. Nagkaroon ng bakery yung kuya ko noon. Ewan ko kung na may mga nakakatanda pa na mga Santiagueño. Pero hindi lang sa Santiago yung ano eh, yung tawang-tawa kayo dyan. Gusto kong magnegosyo ng bigasan, DJ, sabi ni Ma'am Annalyn. Ano? Maganda rin yan, bigasan. Ang hirap lang minsan, ano yan, i-maintain sa totoo lang. Marami ko sa mga kaibigan na nagkaroon ng bigasan na nagsara. Going back, yun nga, yung bakery na Big J Bakery, ewan ko kung alam ninyo yun. Big J Bakery, ewan ko kung alam niyo yung mga taga Santiago, pero meron din yun sa ibang Karatig bayan sa Isabela. I guess hanggang 2012, meron ng Big J Bakery or hanggang 2015. Hindi ko sure kung hanggang kailan nag-fly out yung negosyo ng kuya ko na yun. Then afterwards, ayan, may nagdagsa ang iba-ibang bakery na. Pero kanya-kanya kasing ano yan eh, pahulo sa bakery sa totoo lang. Kasi kung the usual ka, yung conventional na bake shop, wala, parang babagsak din agad. Ewan ko ah. Ako gusto kong business yung sari-sari store, yung walang nangungutang sa negosyo, sabi ni Texter 4637. Magpautang sa totoo lang. Utang kalimutan karamihan. Kung may sari-sari store, yung mangungutang sila sa tindahan ko tapos ang hirap na pa nilang singilin, huwag na sila bumalik sa tindahan ko kung wala man silang pangbayad. O masakit yan, wala ka pang tindahan. Panira naman ng trip yan. Sige, change nickname, pa-request. Mamaya ka na nga, Ma'am AA Queen Azia. Magbenta ng tubo, DJ, para kahit walang benta, may tubo ka pa rin. Hardware DJ Max, in demand siya ngayon, madaming nagpapabahay. Ang ganda ng idea. O, magbenta daw ng tubo, para kahit wala kang benta, may tubo ka pa din. Sige nga, magbenta ka nga, tignan ko lang kung di ka magsara pag ganyan. Hardware. Pero malaking kapital ang ilalabas dyan eh. Yung small business, ano pong small business ang maganda? Ang masaklap doon sa'yo, DJ, sa'yo utang. Ay, ang masaklap doon, DJ, sa'yo utang, sa iba bibili. Pag may cash sa iba, ano, pag utang sa'yo. Ano yan? Ang tawag dito, last resort? Anyway, I've got a song from Tony G with a song called Catch Me, I'm Falling. Back to back with Sarah G's A Very Special Love. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

9:18 on the clock. Kapiling pa rin po DJ Max, mga kababayan. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. The realest radio on the planet. 9:18. We're done with the first hour of this program. The greatest love song, mga kapatid, natatawid po hanggang alas 11 si Mamaya ng tanghali. Kaya ako'y inyong pakatutukan. Supposed to be ang ano natin, ang question of the day natin is anong lunch mo ngayong pecha de peligro? Kaso sabi ko mayayaman naman ang, ang mga nakikinig sa atin ngayon. Parang, mahina tira pang pera doon sa huling sahod nila. Ay, baka dyan ang problema kasi kasasahod, ay sasahod na naman, di pa nga nauubos yung pera ng huling sahod. Ako kasi hindi ganun yung problema ko. Parang ako pa nag-adjust, ma'am, AA Queen Azia. Sa Ala, di ko makita yung mga messages nila, ma'am, AA Queen Azia, tsaka ma'am Annalie, nagkaroon ng problema ang aking FB page. Parang ang problema silang dalawa mismo. Again, ano ang pangarap mong negosyo? Yan ang ating question of the day, mga kababayan. Para po sa mga nais magpadala ng mga mensahe, padala nyo na po yan sa ating text line 0935-810-8217. Kapag pupunta ka na sa bahay nila para magsingil, tapos tataguan ka na lang nila, din kakalimutan nila yung utang nila sa DJ. Yan yung nakakabuisit sa ibang Pilipino, no? Utang kalimutan. Ewan ko ba saan nakuha yung mentality ng ganyan? Porkat napakaluwag ng batas natin pagdating sa pag-utang. Diba, pag-uutang ka kasi rito sa Pilipinas. Ang tawag dito, wala na kukulong sa utang dito sa Pilipinas kasi. Although, depende kung iahabla mo talaga through small claims, ganyan. Or depende sa klase ng utang. Pero yung mga utang lang na simple na umutang ka sa kapitbahay mo, ganyan. Ang mawawala lang sa'yo, kapal ng mukha. Ay, yung hiya pala, tsaka yung dignidad, pati na rin yung tiwala, di ba? Pero, para sa iba kasi, parang maliit lang, na itataya yun sa pag-utang ng pera. Ba? Anong pangarap mong negosyo, kapatid? Ano sabi rito? Sabi ni Kim Sang Ju, pag may budget bar DJ, pag di kaya, beer house na lang. Ang dami nagsulputang ganyan ngayon dito. Yung high-end bar. Ganyan. Yung sosyal, may palaser-laser, gano'n. Invite ka ng mga celebrity. Tapos after niya, may foreclosure ka na. Diba? Anyway, I've got your song from Bugoy Drilon with a song called Paano Na Ang Puso Ko. Back to back with Tucci Guevara's ng Dahil Sa Pag-ibig. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: Pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High Tech Facilities.

0: Hoy, bawal daw mangupya, sabi ni ma'am.
1: Di naman ako nangungupya.
0: Eh, bakit ka ba nakatingin sa papel ko?
1: Tinitignan ko lang naman yung pangalan mo eh, kung bagay sa apelido ko.
0: Ah eh, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

Friday, 3 minutes past the hour of 9, mga kababayan. At syempre, kapili nyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! Nagbabalik para sa ating question of the day, which goes like this. Ano ang pangarap mong negosyo? Again, ano ang pangarap mong negosyo? Sumagot si Kim Sang-ju dun sa ano sa... Ay, sumagot si Santa Claus dun sa sagot ni Kim Sang-ju. Mga makukulit na viewers natin sa ating TikTok live. Sabi niya kasi rito, magtayo ka lang ng inuman sa inyo, dalawang mesa, tapos magpasayaw ka ng chismosa. Magseryoso naman kayo, ano talagang pangarap din yung negosyo? Ang dami na kasing ano, thriving na small businesses dito sa... Kahit dito lang sa Isabela alone, di ba? Ang dami ng thriving na small businesses. Kasi ito yung napansin ko, karamihan ng mga nag-i-startup ng negosyo, talagang nasa food industry ang negosyo na sinisimulan. Like for example, ang daming naglipa ng mga small businesses na coffee shop, di ba? Mga coffee shop, mga food stations, yung mga pika-pika, ganun, di ba? Yung kaibigan ko kasi nag-start, although medyo matagal na, parang 2023 nag-start. 3 or 2, mga ganon. Nag-start yung kaibigan ko naman ng kanyang small business na ang pangalan ay Lente Photography. Isang self-shoot na photo studio. From thriving, ngayon talagang ano na siya, establish na studio. Shout out sa aking kaibigan dyan, Olsen Earl Manangan, na nakikinig kayo sa kanyang booth. Food cart, pwede rin naman, sabi. Actually, gusto ko talaga food truck kesa food cart, diba? Para at least movable. If ever na may mga happenings, may mga events sa mga fiesta per municipality, diba? Pwede mo idala yung food truck mo dun. Maganda din yan, kaya ang laki nung kapital na kailangan mo ding ilabas. Kung may pera lang talaga, gustong-gusto ko yan, food truck sa totoo lang. Na-inspire ako dun sa Spud Bros, dun sa United Kingdom. I don't know if it's somewhere in Manchester, yung Spud Bros na yun. Tapos, meron rin kasi rito sa atin sa Nueva Vizcaya, yung Spudzilla. Diba? Gusto ko din yung ganyan yun, food truck. Mga food station, kumbaga. Alam mo kasi, may time na may pera na tayo, may kapital na. Ang problema, yung idea. Walang nag-i-spark na idea sa atin kung ano ang sisimulan nating negosyo sa totoo lang. Di ba? We are lack of knowledge kung ano yung magandang simulan. Meron naman yung iba, may pera na tapos may idea, sinimulan ka agad. Ang problema, hindi nagkaroon ng feasibility study. Like for example, mali yung location, hindi alam kung ano ang target talaga ng mga customers, and so on and so forth. Morning DJ, sa akin gusto ko po restaurant, samahan mo na rin ng mga iba't ibang merienda, ganun. O diba, karamihan talaga ng mga Pilipino, food businesses ang nais na itatag. From Texter 1821, yung kasagutan na yan. Anyway, tuloy-tuloy po ang ating chikahan. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from J.R. Shabok with a song called Hiling. Back-to-back with TJ Monterde and KZ Tandingas' version of Palagi. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

was Whitney Houston with a song called All at Once. Oh, di ba binalikan ko pa? Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. The realest radio on the planet, mga kababayan. Kasama niyo pa rin po DJ Max. Till the hour of 12 po tayo magkakasama-sama. We're down with the final hour of this particular segment, the so-called The Greatest Love Song. I was able to play you guys the first 2 hours. Yung inyong mga paboritong love songs, mellow songs, slow rock songs. Maraming mga theme songs, hugot songs ninyo yung ilan sa mga na-play natin kanina. Lalo sa mga nagre-relapse dyan sa mga sandali na to eh, no? Pero parang ang hirap mag-relapse ito sa Pilipinas kasi kada relapse mo pagpapawisan ka sa sobrang init eh. Sa totoo lang! At ako nga po yung nagbabalik para sa inyo mga kasagutan sa ating katanungang, ano ang pangarap mong negosyo? Again, ano ang pangarap mong negosyo? Sabi rito, band rehearsal studio na may mini coffee shop DJ, sabi. Kung may malaki-laking kapital, maganda rin to, no? Band rehearsal studio na may mini coffee shop. Kasi dito sa Santiago City, parang wala pang ganitong nag-o-offer. Meron man yung garahe, ganyan. Ako kung alam niyo yung garahe doon, dito sa Santiago City. Parang studio for band rehearsals, ganyan. Tapos may mini coffee shop. Bagay. After mong kumanta, sabay kape, no? Yung iced coffee, minalat. Napansin ko pa, sa mga karamihan naman nagtatayo ng mga food stall or food businesses dito sa Pilipinas, nilolocalize. Like for example, may nakita sa ibang bansa na mga food businesses idea, ganyan. Nilolocalize, dinadala dito sa Pilipinas. Imitation, ini-imitate, but in a good way. Kasi di ba yung iba, for years, imitation, parang napaka-negative pakinggan. Siyempre, yung iba na can't afford na makalipad sa ibang bansa para matikman at ma-experience yung ganong experience, dinadala dito sa Pilipinas, which is good naman sa ating mga Pilipino.

La Cuba. Dito pa rin po siyempre sa inyong paboritong himpilan hanggang pananghalian. Your solid tambayan at your lunchtime, kapatid. This is 107.1 and 107.9 Taps Radio. The realest radio on the planet, mga kapatid. Till the hour of 12 po tayo magkakasama-sama. Sana walang iwanan. Hindi talo ng iba dyan na nang iiwan na lang. Pasensya na po. Medyo may ano, nag-multitask ang inyong lingkod. Nag-aayos tayo ng ano, ng record. Yung mga estudyante natin. Nananatili ang ating katanungan. Ano ang pangarap mong negosyo? Negosyo o kalayaan? Mamili ka! Diba? Linyahan ni General Luna eh. Wala pa din yung request ko, DJ. Pwedeng chill lang, madam. Kalma lang, ma'am. AA Queen Azia. Ako na nga lang magbibigay ng nickname sa'yo, madam. Total eh... Di naman pala napapalitan yung ano, nickname sa Messenger. Tama ba? Hindi ba napapalitan? Ano ba yung song request ulit ni Madam? Nawala naman na. Nawala yung Messenger ko kanina. Mama, ano po ulit yung ano, song request ninyo? Wala! Wala nga. Ano ang pangarap mong negosyo? Huwag ka mag-alala, mahahanapin ko yan. At the same time, ipipilit nating ma-i-play bago matapos ang tuluyan ng ating airtime. Huwag ka mag-alala, dito pa ako. Dito pa ako nawawala. Ikaw naman. Sabi dito ni Sir Johnny Azcuna, restaurant na pwedeng mag-giga yung mga OPM artists. Parang yung ano, yung sa Baguio City na nakakapag-guest yung mga OPM artists. Ganda yan kung may ganda yan dito sa Isabela. Malamang sa malamang pinilahan yan. Malamang sa malamang blockbuster yan. Lalo't karamihan ng mga Isabelino ay talagang ang hilig pumarty. Ang hilig na makijamming ganyan. Diba? Ang hilig nilang ano, ang hilig nilang magkaroon ng nightlife. Ang hilig na sa nightlife pala yung pala. Very ano kasi, very active sa totoo lang ang nightlife dito sa Santiago City. Even sa, ano, sa ibang karatig bayan siguro, maganda yun na magkaroon ng nightlife dito. Although meron naman, pero hindi ganun kabuming, unlike yun doon sa Baguio City talaga. Restaurant na pwedeng mag-gig yung mga OPM artists. Pero mas malaking kapital na naman to, syempre yung rent mo doon sa OPM artists. Especially ang layo nito, Isabela, no? Deadlock pa naman tayo. Wala tayo masyadong tourist patrito. Unlike sa, ano, sa Baguio City na, you know, malamig ang klima, talagang dinarayo, ganyan. Tourist capital. Tourist spot pala. Tourist capital. Masyado ko namang claiming sa Baguio City yung tourist capital. Diba? Yun yung ano lang. Ang pangalan nito, drawbacks pag dito ginanap sa Isabela. Yan. Medyo mahal ang renta. Mahal yung ilalabas na pera. Mataas-taas na kapital yan sa pagrenta ng mga OPM artists. Let's get back to the music, mga kapatid. I've got your song from Michael Murphy with a song called Maybe This Time. Back to back with Chris DeBois with a song called Lady in Red. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: ako.
1: O siya, matulog ka na.
0: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ka sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
1: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas, umayos ka.
0: Ah, eh, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

10:44 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. We're down with the final scratch of this segment, the greatest love song. Tatawid na po tayo sa ating next segment, the lunch break show. Marata nagugutom na eh. May mga sumahod na dyan for sure. Sa mga bagong sahod po dyan, ay! Malibre naman kayo! Kawawa naman yung katrabaho ninyo, ang daming absent na parang barya na lang ang sinahod, di ba? Ka-absent mo yan, kasalanan mo yung kapatid. Saan ka ba nagpupunta? Ano mga pinaggagagawa mo sa buhay mo? Ha? Anyway, ako po ay nandito pa rin sa inyong himpilan ng Bubulabog. Pa-shoutout daw sa BP Contractors. Pagbati mula kay General Manager Marian Jimenez Tamayo. Pagbati kay Sir Marlon na parang isang ngipin na lang natitira ba? At sa lahat ng mga BP na nandyan ngayon, sila Pidyo. Ewan ko andyan pa rin yung mga yan. Nagawa ninyo dyan. Parang dyan na lang kayo. Ayaw ba mag-explore? explore yan. Dora the Explorer naman pala, namimiss ka na daw nila. Thank you po sa pagka-miss ninyo. Hindi, miss ko na rin kayo. Lalo na si Sir Marlon. No? Namimiss ko yan si Sir Marlon eh. Sir Marlon, pag nagkita tayo, kiss kita sa pisngi ah. Para Sir Marlon, Ma'am Marian at the rest of the crew ng BP Company. BP Company pa nga, no? Nakalayo mo yun, naging BP Company pa kayo mga kapatid. Shoutout po natin yung mga kababayan natin. Kababayan? OFW yard. Yung mga ano natin dyan, mga kasamahan natin dati dyan sa Ford Isabela na nakikinig po sa atin ngayon sa pangunguna ng kanilang General Manager. Shoutout na rin natin na kanilang BM, Branch Manager, si Ma'am Marian. Ma'am Marian, ikaw naman na pala na-promote ka! Sir John, ayan, sa kanilang Deputy Branch Manager, Ma'am Jel. Sa kanilang Service Manager, Sir Mon. Sa kanilang Sales Manager, Sir Kevin. At sa lahat po ng mga nakikinig sa atin dyan ngayon, saan man sulok ng Ford Isabela, kasi alam ko naglulugaw yung iba dyan. Yung mga customer ninyo, kanina pa nakalif yung mga sasakyan nila, anong ginagawa nyo? Wala na! Parang walang nangyayari. Buti pa yung yung car wash at yung BP, ang bilis kumilos. May nagbigay, sino po nag-abot neto? Salamat po sa nagpaabot ng ating panahalian ngayon. Anyway, I've got your song from Carpenters with a song called I Won't Last a Day Without You. Back to back with Natalie Cole starting over again. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

was Orion Pearl with a song called Pagsubok right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Guerrillas Radio on the planet, mga kababayan. We're down here with the final hour of our program. Alas 11 na po mga kapatid. Alam niyo naman kapag alas 11 na, lunchtime na at paalamanan na. Pero maya-maya pa naman po, mahaba-haba pa ng bahagya ang ating pagsasamahan. We got 4 more ad-libs to spare with, mga kapatid. Kaya patuloy lamang po ang pangulit ninyo on-air. Padala nyo na po ang inyong mga mensahe sa ating text line. That's 0935-810-8217. Might wanna check me out as well on my official Facebook page. That's DJ Max. And for those of you guys wondering kung ano yung official account ko or yung personal account ko, pasensya na po. Hindi ko pwedeng sabihin. May mga nagte-text sa akin sa text line, pati na rin doon sa aking FB page na DJ. Baka po pwede mahingi yung personal account mo. Kaya nga personally, di ba? Personally.

Or, ang dami mong competition, ang dami mong kalaban, di ba? So, totoo lang. Parang, kada hakbang mo ng kanto, ang daming, ano, tindahan. Di ba? Doon ka na lang sa parang unique ka. Or depende siguro sa mga ino-offer mo. DJ, pa-shoutout po kay Doña Clarita Palting ng Magsaysay, Alicia Isabella, always listening sa Taps Radio. Hello po, Doña Clarita Palting ng Magsaysay, Alicia. Naku, Doña. Doña Palting! Doña Clarita, baka naman po. Malapit na nga Disyembre, baka may aginaldo po kayo dyan. Doña to guys eh, Doña. Literal na Doña Clarita Palting! DJ Max, wrong yung request song ko, Jeepney Love Story at kahit pumuti na ang buhok. From Texter 4637. Ano yun? Jeepney Love Story at kahit maputi na ang buhok ko. Anong buhok mo ba yung pumuti? Ha? Ikaw talaga, Texter 4637 ha? Shoutout kay Rember DJ. Big shoutout to Rember. DJ, ulitin mo, di narinig ni Doña Clarita Palting. Doña! Baka naman po, malapit na ang Disyembre. Baka naman po pwede makahingi ng aginaldo. Shoutout natin dyan po sa Magsaysay, Alicia Isabella. Doña Clarita Palting! O, diba? Let's give the 4-hour Doña. Madam, baka naman po pwede makahingi ng aginaldo. Ano lang, pandagdag pangkain lamang po. Anyway mga kapatid, patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga kasagutan at pangungulit on the air. For the meantime, let's get back to the music. I've got there a song from Shackle with a song called Tropa. Back to back with Kamikaze Snarda. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

Ang sente daw ng aking tugstugan. Sabi dito ni Mama Janina. Janine Rodolfo, ang ano, nasa ano rin to eh, nasa laylayan ng kapangyarihan kumbaga. Hello Miss Janine, at sa mga naki- ewan ko nakinig sa atin yung mga admin natin ngayon dyan, tila, kila Miss Pearl, kila Sir Louvi, kila Miss Jessa, Miss Naiva, hello po, Miss Babylin, good morning, good morning, tama ba Miss Babylin? Hala, pasensya na po, hindi po ako ganun ka-familiar sa mga tao. Ang inyong lingkod po kasi ay hayop. Hello po sa mga nakikinig sa atin dyan ngayon sa admin ng Top Santiago. Good morning, good morning, good morning. Nananatili ang ating question of the day mga kapatid. Ano ang pangarap mong negosyo? Sabi dito ni Texter 4637, ang advice ko lang sa nagbi-business, huwag kayong magpapautang kung mahirap silang singilin sa kanilang mga tahanan kung tataguan ka lang nila. Tama yan! Ganyan yung mga umuutang na hindi marunong magbayad, dapat yung mga yan yanong pinanggagatong na. Diba? Dapat sa kanila nagiging abo na. In short, dapat silang krimi-krimate. Ang aga naman ang cremation na yan. Diba? Pag umutang ka kapatid, may obligasyon kang magbayad. Diba? Pera mo ba yon? Pinaghirapan mo ba yon? Dugot pawis dugong mo ba yon? Hindi naman ah! Galit na galit ang inyong lingkod. May pinagdadaanan, di ba? Hi, Sir Christian! Kahit hindi mo ako narinig, hello. Wala lang, napapagtita naman ang inyong lingkod dito sa harapan. Uy, shoutout sa mga andyan po ngayon sa may ano ha, sa Fort Isabela na nakikinig sa atin. Hello, good morning, good morning, good morning, good morning. May benta na ba? Parang maganda dyan. Big shoutout natin sila Kendra Gomez, Makita Diaz, at saka si Pauline Otana, ang mga honor students natin dito sa Top Santiago. Andiyan sila ngayon sa labas, eh. Nakikinig daw sila sa atin ngayon sa labas. Nasaan man kayo guys, hello, hello. Mag-isa kasi ngayon ako dito sa loob. Patuloy lamang po ang pangulit ninyo on air. Ang pagpapadala ninyo mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. Ano, DJ Kuripot si Doña Clarita. Kuripot naman pala si Doña Clarita. Doña, kaya nga siya Doña pala, di ba? Doña, baka may exemption ka naman kahit ako lang po ang bigyan mo ng ayuda, di ba? Nakikinig pa kaya sa atin sila, Miss Janine, sana hindi na. Nakaka-pressure naman kapag may mga nakikinig sa yung mga matataas na tao. Anyway, mga kapatid, I've got your song from Sugar Free with a song called Makita Kang Muli, back to back with The Kitchen at Dos Bulong. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: 36 minutes past the hour of 11, mga kapatid. At ako po'y nagbabalik on air para magpaalam lang, siyempre. Diba, alas 11 na, oras na para umuwi at kumain. Ay, umuwi? Kumain lang, diba? Oras na para kumain. Kumain. Ayan. Lunchtime na, mga kapatid. September 30 is our date today para sa mga nakalimod dyan na sahuran ngayon. Ay, sasahod siya. Sana all may sahod. May sahod rin naman ako. Pero syempre, sana all pa rin. Kasi yung iba dyan walang sinasahod. Gawa na, alam mo yun, pambansang tambay. Pambansang palamuni ng Pilipinas. Ano ba naman yan? Sabi dito ni Mama AA Azia, tsaka mo Plinay, ano daw? Wait lang. Tagal mag-loading ng messenger natin dito, mga kapatid. Ano, parang ano, kung kailan nasa CR ako, tsaka mo Plinay yung DJ, sabi. Bakit parang kasalanan ko pang ano, na-i-play nung nasa CR ka? Dapat kasi chinat mo ko na DJ, pwede mo nang i-play. Sana mo pala ang nag-decision. Last song request, DJ, huling El Bimbo, back to back with Kisap Mata. Thanks, DJ. Ang huling El Bimbo. Siguro maya-maya po natin ma-play mga bandang one. Pero nakapag-set na po kasi ako. May nag-song request kanina ng Akala by Parokya ni Edgar, which is nakaset na po. Texter 4637. Di bali, na-play naman natin yung dalawang paborito. Yung Jeepney Love Story, tsaka Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko. Pero ma-play pa rin natin yan. Maganda yan. Ano? Ang huling El Bimbo, back to back with Kisap Mata by River Maya. Anong pangarap mong negosyo? Ako kung ako matatanong dyan kung anong pangarap kong negosyo. Although na-laid out ko na kanina, nasabi ko na pangarap ko talaga magkaroon ng sariling food truck. Kasi nga, I was inspired by yung ano, yung story ni Spudman doon sa Manchester United Kingdom. Kung paano niya na itatag ang Spud. Diba? From retirement, tapos ayan, nagkaroon kasi siya ng cancer. Nagkaroon siya ng malubang sakit. Tapos yun, nagtayo siya ng food cart niya. Pangarap ko rin magkaroon ng food cart talaga. Kasi I still remember nung bata kami noon, dyan sa may Quezon San Isidro, Isabela. Nung before maging CDO kasi yung tabi ng land bank dyan, dati yung Cindy's. E noon, may food truck yung Cindy's noon na nagbebenta ng mga cakes and pastries doon. Yung parang ambulant type lang siya. Then yun, I was inspired by that. Then secondly, I was inspired yung kapag nagkakaroon ng feasibility study yung isang fast food chain. Nagtatatag muna sila ng isang food truck sa isang municipality or sa isang lugar bago talaga nila ano, latagan ng establishment. Kaya yun, gusto ko magkaroon ng food truck din. Kahit ngayon maliit lang eh, yung tricycle, wala na ah. Anyway, yan po ang ating naging makabuluhang apat na oras sa pagsasama-sama, mga kapatid. Maraming salamat sa mga tumutok mula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Nawa hindi niyo ako pinagsawaan kahit na ang boses ko ay kasawa-sawa. Magsama-sama po muli tayo bukas mula alas 8 hanggang alas 12 na naman po, panibagong apat na oras. Once again, this has been your DJ. My name's DJ Max, saying all goodbye. Enjoy the rest of the day, mga kapatid, at laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap ng mataas, tuparin ng patas. As I leave this program, let me give you a song from Parokya ni Edgar with song called Akala, back to back with Black 9 featuring Jazelle Grutas with a song called Upuan. Para sa mga kurakot dyan, ay! Nakaupo pa nga ni... Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. DJ Max, now, signing out. Bye-bye!
1: Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi.

Ihabol lang natin, sir. Shoutout mo raw boss Ian Vincent Pellegria na nagpapalamig sa loob ng sasakyan. Wala na. Naglulugaw yung mga mekaniko natin sa Fort Isabela. Diba? Ganun kayo. Lugaw-lugaw yan. Thank you! Pagbati mo lang kay Sir Arvin Obran.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Taps Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Taps Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Taps Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Taps Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Taps Rojas sa Taps Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Taps Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Taps Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Taps Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Taps Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Taps Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Taps Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Tops Radio.

0: Di naman sira ang relos mo. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
1: Philippine Standard Time. It's now 2 o'clock.
2: Love songs.
3: Hooray.
2: Hooray.
3: On Tapped Radio.

0: Hindi naman sira ang relos po. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
1: Philippine Standard Time. It's now 3 o'clock. Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.

0: inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling nagkamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Warito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawa ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawa ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Anak, kaya kita pinalo kasi mahal kita. Ganun po ba, inay? Lungkong batang to ah. Bakit mo ako sinuntok? Kasi mahal din kita, inay. Ah, eh, yun lang.

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Mari Angela, pangarap ko sa buhay 100,000 per day ang sahod ko katulad ng tatay ko.
2: Wow! Ang laki naman, Mari! Ibig mong sabihin, Mari, 100,000 per day ang sahod ng tatay mo?
1: Hindi, Mari. Yun din yung pangarap ng tatay ko.
2: Yun lang!
3: This is 107.1 and 107.9 TAPS Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on TAPS Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: TPS Tops Radio.
1: Desce o morro, desce o morro.

maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng Tops ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa Tops ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. Tops teachers are dedicated and determined to give the best to every Topsian.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Nagkita na kami nung ka-email ko sa FB. Anong itsura? Maputi, makinis, mabango, at mapera. Wapo ba? yun lang.
2: This is TAPS Radio. Broadcasting in various campuses of TAPS. TAPS Radio Alicia, 107.1 DWTO. TAPS Radio Rojas, 107.9 DWTB. TAPS Radio Kawayan, 107.9 DWTB. TAPS Radio Santiago, 107.9 DWTQ. And TAPS Radio Ilagan, 107.9 DZTB. Tune in 24/7.
3: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Natatakot ka bang mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try! In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.
1: Visit ka! Bakla ka pala! Bakla! Diyan ka na nga!
2: Mahal, saan ka pupunta?
1: Magkahanap ako ng lalaki.
2: Ay! Bongga! Perfect! Dalawayahin mo ah, para tig-isa tayo. Para pak na pak!
1: Ah, yun lang!
3: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on TAPS Radio 24/7.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Hindi naman sira ang relos po.
1: Pero bakit kung minsan laging late?
0: Kung minsan naman, laging maaga.
1: Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras.
0: Itama na ang relos mo.
2: Philippine Standard Time, it's now 6 o'clock.

0: Ay pare, bago ulit ang sasakyan ah. Asan yung isa? Parang 3 months mo lang ginamit yun ah. Ang bilis mo naman magsawa. Para ka lang nagpapalit ng damit kung magpalit ka ng brand new car ah.
1: Ah eh, hinatak na ng bangko pre. Kaya kumuha ulit ako ng zero down payment.
0: Ah eh, yun lang.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya. Daddy, tinatanong ng teacher ko kung ano daw work mo?
1: Oh, ano sinabi mo?
0: Sinabi ko ang totoo. Carpenter.
1: Eh anak, hindi naman ako carpentero eh. Sa talyer ako.
0: Kaya nga tay, carpenter. Carpenter.
1: Ah eh, yun lang. O nga no.
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

0: This is your 24/7 FM Taps Radio.
1: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: You know what?
2: What?
1: The greatest gifts you can give to your wife are S for sincerity, A for affection, L for love, A for attention, R for respect, and Y for yourself.
2: Talaga lang ha? Eh, lahat naman tayo binibigay lahat yan sa misis natin.
1: Wait lang pare. Yung sinabi ko ay acronym para sa SA-LA-RI. Sincerity, affection, love, attention, respect, and yourself. Kaya mo ba, pare?
2: Ah, eh, yun lang.
0: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAPS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
1: Cecil, what is electricity?
2: Ma'am, it is a kind of kuryente that the kit to the puste and make our ilaw sindi. But once you touch the kuryente, oh my gosh, I feel the pain.

0: Good news! Ngayong 2025, ang Tops Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tops Ilagan. Congratulations, Tops Ilagan!
1: Yehey! Walang pasok bukas?
2: Yehey mo dyan, walang baon?
1: Yun lang!

0: Anak, bakit ka lahat lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: This is 107.1 and 107.9 TAPS Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on TAPS Radio.

0: Radio.
1: Feel the love.
2: This the moment. This is the day when I see.

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: Okay. Game face.

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyo malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Happiest DJs are here on your stress reliever, TAPS Radio.

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS para sa karagdagang detalye. Bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime, so keep tuning in on TAPS Radio 24/7.

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tabs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tabs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tabs Rojas sa Tabs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tabs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tabs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tabs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tabs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tabs Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tabs Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago.

kasaysayan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming President at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.

Sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leah, your student broadcaster.

0: Pinoy Classic.
1: Pinangako mo sa akin ang langit. Ngunit ang pag-uwi lang na maaga, hindi mo pa matupad.
2: Oh, ayan ka na naman sa drama.
1: Aminin
2: mo.
1: Aminin mo na nagbago ka na. Dati nilalamping mo ako. Kinakarinyo. Sinusuyo.
2: Eh dati.
1: Ngayon.
2: Eh paano naman akong gaganahan? Eh puro ka nalang dada dyan. Tumigil ka. Tumigil ka na dyan, sabi.
1: Walang yaka! Taksin!
2: Tumigil!

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman, sana pala dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAPS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Congratulations, TAP Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang TAP Santiago Campus. Congratulations, TAP Santiago!
1: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TAPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TAPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now.

6:31 ng ating oras, mga classmate. Magandang umaga. Welcome sa The Breakfast Show kasama si DJ.

8:35 ang ating oras, mga classmate. Magandang umaga. Kayo ay nakikinig sa 107.1 and 107.9. Tops Radio Real Radio! Ang tabayanan naman nagbabagang balita.

0: 6:41 ang ating oras, mga classmate. Ang tabayanan ng mga nagbabagang balita.
1: TAPS radio stations are broadcasting at 107.1 and 107.9 FM with individual NTC permits. TAPS Radio Alicia, DWTO, with NTC permit number BSD-0107-2022. TAPS Radio Rojas, DWTB, with NTC permit number BSD-0200-2022. TAPS Radio Kawayan, DWTP, with NTC permit number BSD-0127-2022. TAPS Radio Santiago, DWTQ, with NTC permit number BSD-0128-2022. TAPS Radio Ilagan, DZTP, with NTC permit number BSD-0188-2022. Tune in 24/7.
2: The long wait is over, finally. Here is DJ No Name on 107.1 TAPS Radio.
3: Latest news, oldies, and the latest hits, all in one FM. TAPS Radio, real radio. Through the power of our student broadcasters.
0: Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Supreme Court, ibinasura ang petisyon versus voting threshold sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Anong ibig sabihin at ano ang detalye? Lacson, umastang Chief Justice at Prosecutor at DOJ Chief, ayon yan kay Cayetano. Bryce at anim pa, nagpasok ng not guilty plea sa graft. Talamak na palakasan sa pabahay ng gobyerno. Sinita. Kailan ba walang palakasan, ha? Saan? Inflation rate, inaasahang papalo sa 6.4 hanggang 7.4 nitong Setyembre. Naku! Ayan na naman. Food delivery biker noon, malapit nang matupad ang pangarap na maging isang piloto sa ating good news. Pinatilyo na naiyak ng pauwiin habang nakikinood ng TV sa kapitbahay. Neregaluhan ng sariling TV. At Cedric Lee at Dennis Cornejo. O Dennis Cornejo, kailangan daw mag-apply ng parol para makalaya, sabi ng Bucor. At ngayon sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. At doon muna tayo sa about sa impeachment, ano? Ibinasura ng Supreme Court ang tatlong magkakahiwalay na petisyon na kumu-question sa voting threshold na itinakda ng Senate Impeachment Court sa paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa Supreme Court, ibinasura ang mga petisyon dahil sa mga procedural grounds kabilang ang kawalan ng legal na standing at pagiging premature ng mga ito. ang mga petisyon ni Attorney Victor D. Rodriguez, Attorney Berteni Cataluna Causing at Attorney Ernesto B. Francisco ay pawang kumukwestiyon sa interpretasyon ng Senate Impeachment Court sa kinakailangang 2/3 votes para sa hatol sa isang impeachment case. Sa press briefer ng Supreme Court, binanggit na noong September 23, 2026, nagpasya ang Senate Impeachment Court na ang pariralang all the members of the Senate sa Article 11, Section 3-6 ng Konstitusyon ay tumutukoy lamang sa mga senador na legal at aktual na makakalahok sa impeachment proceedings sa loob ng botohan o sa oras ng botohan. Iginiit ni Rodriguez sa kanyang petisyon na inamiendahan umano ng impeachment court ang konstitusyon sa pamamagitan ng pagdaragdag ng kwalipikasyong hindi nakasaad dito. Dahil dito, hiniling niya sa Supreme Court na ideklarang walang bisa ang naturang interpretasyon at inihayag na maari lamang itong mabago sa pamamagitan ng constitutional amendment process. Samantala, sinabi naman ni Causing na dapat bilangin pa rin sa kabuuan bilang ng Senado ang lahat ng nanunungkulang senador, kabilang ang mga nagtatago, nakapiit o hindi makadalo dahil sa karamdaman. Hiniling din niya sa Supreme Court na maglabas ng temporary restraining order o status quo anti-order upang mapigilan ang pagpapatupad ng ruling at ang pagsasagawa ng pinal na botohan habang nakabinbin ang kanyang petisyon. Ayon kay Francisco naman, dapat ay 16 sa senador na 24 ang maging voting threshold sa impeachment trial. Gayunpaman, nilinaw ng Supreme Court na ibinasura nito ang lahat ng petisyon dahil sa mga procedural grounds kabilang ang lack of standing at prematurity. Doon sa balita na medyo mas detalyado na mas naiintindihan natin, bakit daw sa procedural grounds ay doon na ibinasura na Supreme Court. Number one, yung kawalan daw ng legal standing. Dapat daw ang nag-file ng petisyon ay yung mismong kampo ni Vice President Sara Duterte, maaring ang kanyang abogado. Yan. And then, yung pangalawa ay premature daw ang pagfa-file nito dahil wala pa namang nagawang botohan. Ibig sabihin, kung halimbawa magkakaroon ng botohan at ang ginamit nila ay yung 14 na senador to acquit, to convict 14 senators to convict, saka ifa-file dahil nagamit na yung sinasabi nila na pagbaba ng threshold, voting threshold. Hindi pa naman daw ginagamit, so sabi ng Korte Suprema, premature. Pero pag halimbawa lang, nagagamitin na yung voting threshold na kunyari ang kinonsider lang nila ay 20, kunyari 20. Okay, so ang 2/3 nun ay 14. Okay, kung halimbawa na-convict si Vice President Sara Duterte ng 14 na senador at ginamit na yung 14, kumbaga ginamit na yung ruling na yon, doon lamang pwedeng i-aksyonan ng Supreme Court. Dahil daw, pag hindi pa naman ginawa, hindi pa naman ginamit, premature daw, sabi ng Korte Suprema. Parang sinasabi na saka na kayo mag-file kapag halimbawang na-convict si Vice President Sara Duterte ng 14 lamang na senador. Ganon ang parang sinasabi niya. Tapos ang dapat mag-file ay yung mismong mga abogado ni Vice President Sara Duterte o mismong si Vice President Sara Duterte. Samantala, sa iba pang balita, muli namang uminit ang palitan ng maaanghang na salita sa pagitan ni Senator Alan Peter Cayetano at Senator Panfilo Lacson. Ito ay matapos punahin ni Cayetano si Lacson na umastaan niyang Chief Justice, Prosecutor at nagdidikta kung paano dapat isagawa ang investigasyon sa flood control projects. Oh, sabi ni Cayetano sa kanyang Facebook Live, si Senator Lacson kasi ay Chief Justice Lacson, Prosecutor Lacson, DOJ Lacson, Prosecutor Lacson. Siya na lahat, Secretary Lacson. Siya na ang lahat. Siya na ang nagdidikta sa Blue Ribbon Committee, DILG at PRA. Kahit sila na mismo ang magsabi, babaguhin niya. Ano daw? Ang pahayag ay ginawa ng senador matapos kumpirmahin ni DPWH Secretary Vince Dizon kay Cayetano sa budget hearing na walang ghost projects sa Taguig. Subalit gait ni Lacson na mayroong ebidensya na umano'y maanumalyang proyekto sa Taguig City at sinabi kay Dizon na huwag kontrahin ang sariling findings ng kanyang mga tauhan. Binaliwala naman ni Lacson ang panibagong tirada ni Cayetano. Magaling magpatutsada itong dalawa na ito. Si Lacson at saka si Cayetano. Si Cayetano. Panay ang live. Panay ang live FB. Si Lacson naman. Panay din ang post sa Facebook. Ang huling nakita ko na post ni Senator Lacson ay yung ano? Yung ano bang araw ngayon? Thursday. Kahapon yung post ni Senator Lacson. Ano sabi ni Senator Lacson? Ano daw? Suspended ang hearing ng impeachment. Saan daw kaya matutulog si Congressman Abante? Dahil sa Senate hearing siya natutulog. Kung suspended ang hearing, saan kaya matutulog si Congressman Abante? di naghanap ng matutulugan. Walang hearing. Ito pa, isa pambalita. Ito. Naghain ng not guilty plea sa Sandigan Bayan si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Assistant Engineer Bryce Hernandez at anim na iba pang tauhan ng Bulacan First District Engineering Office kaugnay sa kasong Graff na may kinalaman sa umano'y 77 million ghost flood control project sa Balagtas, Bulacan na inuugnay kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kabilang sa mga umapela ng not guilty, sina JP Mendoza, Juanito Mendoza, RJ Dumasig, Ninyo Morales, Floraline Simbulan at Christina Pineda. Inatasan naman ng korte ang apat na opisyal na nasa floating status na magsumiti ng paliwanag sa loob ng 10 araw kung bakit hindi sila dapat patawan ng preventive suspension habang dinidinig ang kaso. Matapos basahin ang impormasyon ng kaso, iginit ng depensa na nakasaad sa criminal information na hindi inirerekomenda ang piyansa kahit pa ang kasong Graff ay isang bailable offense. Dahil dito hiniling ng prosecution sa korte na amyendahan ang information at magtakda ng piyansang 90,000 sa bawat akusado. 90,000? What is 90,000? Barya nila yan. Ayon sa Office of the Ombudsman, ang proyektong iginawad sa SYMS Construction Trading ay dineklarang ano daw? Idineklarang 100% completed noong May 2, 2025 Gayunman, sa sinagawang inspeksyon ay natuklasang wala umanong umiiral na flood control structure sa lugar. Siyempre, not guilty plea ang ifa-file ni ipapasok nila. Sa Pilipinas wala namang umaamin ng krimen, di ba? Ito pa, isa pang balita. Ikinabahala ni Senator Raffy Tulfo ang ilang mareklamo na nakakarating sa kanya ukol sa talamak na palakasan system umano sa pabahay ng gobyerno kung saan ang madalas daw na napapaboran ay ang mga taga-munisipyo at mga bata ni mayor o kapitan. Sa Senate Budget Hearing ng Department of Human Settlements and Urban Development at mga attached agencies nito, kabilang ang National Housing Authority kahapon, sinabi ni Senator Raffy Tulfo na nakarating sa kanya na ang ibang na-awardan ng pabahay ng NHA ay may mga sariling property na o dili kaya ay may mga kotse pa. Pero nasasama ang kanilang mga pangalan sa listahan dahil sa kanilang koneksyon. Ang masaklap ginagamit ng ilang politiko ang pabahay ng gobyerno na reward sa kanilang mga botante. Paliwanag ni Joe Bentay, General Manager ng NHA, nagbase lamang sila sa listahan ng benepisyaryo na ibinigay ng LGU o National Government Agencies sa kanila para sa mga pabahay ng gobyerno gaya ng resettlement projects o housing program para sa calamity victims. Dahil dito minungkay ni Senator Raffy Tulfo kay Tay na magkaroon ng NHA ng dedicated unit para sa mga masusing o para sa masusing vetting ng mga benepisyaryo ng mga housing program ng gobyerno upang hindi lamang umasa sa mga listang isinusumite ng LGU o iba pang ahensya at upang matiyak na tunay na kwalipikado ang mga makakatanggap ng pabahay na kanyang sinang-ayunan. Ay nako. Palakasan system is everywhere. Sad to note. Halimbawa, pati posisyon sa kunyari, sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kung wala kang recommendation mula sa politiko, sa totoo lang, medyo mahirap yan. Hindi ko naman sinasabi sa lahat ng pagkakataon, pero it's everywhere. Ewan ko lang pero yung mga teachers kunyari, yung mga teacher na nag-a-apply, tagal mo nang nag-a-apply sa public school, pero ba't di ka pa nakukuha? Totoo man o hindi, pero ang kanilang impression, ang kanilang laging komento ay wala silang kapit. Pero kung minsan naman, maski naman wala kang kapit, kung magaling ka talaga, di ba? Ano lang yan? Swerte-swertehan. Swerte-swertehan. Kung malapit ka sa paa ng Panginoon, ganun. Inaasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na papalo sa pagitan ng 6.4 hanggang 7.4% ang inflation rate ng bansa para sa buwan ng September 2026. Ayon sa BSP, ang inaasahang pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay pangunahing idudulot ng epekto na masamang panahon sa presyo ng mga gulay, isda, kanin at prutas sa mga lokal na pamilihan. nakatulong din sa pag-akyat ng antas ng inflation ang patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at mga paghina ng halaga ng piso kontra dolyar sa nakalipas na mga linggo. Bumalanse naman sa naturang pagtaas ang bahagyang pagbaba ng presyo ng karne at ang naitalang taas sa singil ng kuryente sa parehong buwan. Mananatili namang nakatutok daw ang BSP sa mga pagbabago sa pandaigdigang merkado, partikular na sa mga kaganapan sa Middle East at mga sakuna sa panahon upang maglatag ng nararapat na aksyon para sa ekonomiya. Doon na lang tayo sa petroleum products, di ba? Ang mahal na naman ng gasolina at saka ano ngayon? Diesel. Medyo umaaray na naman tayo sa presyohan. Yung iba nga dyan, mahigit 100 na ang per liter ng diesel. Di ba nga? Tinan natin ha. Tinan natin kung paano tayo makatipid. Kung medyo wala kayong importanteng lakad ay medyo teka muna, i-delay mo muna yung pagpunta mo sa isang lugar kung sa tingin mo ay medyo mapapamahal ka sa diesel. Tapos sinabayan pa pati mga per kilowatt hour sa kuryente, mahal din. Yung sinasabi na 6.4 to 7.4% ng inflation rate, ito yung pagtaas ng presyohan ng mga pangunahing bilihin sa merkado. Habang tumataas ang inflation rate, syempre mas humihirap ang buhay. Yung purchasing power ng ating mga pera, ng ating mga kababayan ay bumababa. Pero kung bumababa yung inflation rate, yun ang good news. Ibig sabihin, hindi masyadong tumataas ang presyohan ng mga petrol o ng mga pangunahing bilihin. Dito muna tayo sa isang good news! Food biker, ano daw? Food delivery biker noon. Malapit na daw matupad ang kanyang pangarap na maging isang piloto. Wow! Kahanga-hanga ang pagpupursige ng isang binata na mula sa pagiging food delivery biker, nakapasok siya sa airline industry hanggang sa makapag-aral na rin upang abutin ang kanyang pangarap na maging isang piloto.
4: Yahoo!
0: Wow! Sa nakaraang episode ng Good News ng GMA, itinampok ang kwento ng Tubong Cebu City na si Cedric Vaughn na dating masagana ang buhay noong bata dahil nasa real estate broker ang kanyang mga magulang. Ngunit nang mag-11 years old siya, bumaliktad ang kanyang mundo nang malugi ang kanilang negosyo. Ayon kay Zed, taong 2007 nang nagkaroon ng economic crisis at dumating ang panahon sa kanilang buhay na mahirap. Pababa ang income ng kanyang pamilya, kalaunan nalubog pa sa utang ang kanyang mga magulang. Unti-unting binebenta ang kanilang mga ari-arian, mga sasakyan at lupain. Dumating sa punto na lagi daw silang tinatawagan ng credit card, naniningil. Tapos kung sa panahon ng bayaran ay wala daw silang maibabayad. Dahil sa kanyang naranasan, tila nawala ng direksyon at pangarap si Zed, at ito noon na lamang ang kanyang pansin kung paano makakatulong sa mga gastusin sa bahay. Kabilang sa kanyang pinasok ang pagiging host ng event at naging extra sa kahit anong kahit anong trabaho. Sinubok pa ng katatagan ni Zed nang matigil ang mga racket dahil sa pandemya. Kaya pinasok niya ang pagiging food delivery biker. 20 years old lang si Zed noon. Hindi daw niya alam kung ano ang gagawin. Walang pera. At para ma-afford ang kanyang bisikleta, nag-apply siya sa food delivery apps. Daw. Minsan na rin siyang nabangga ng motorsiklo habang naghahatid ng pagkain. Gayon pa man, hindi siya nagpatinag sa lahat ng hirap ng kanyang dinanas. Mula sa 1,500 na kinikita sa pagde-deliver kada araw, nakaipon si Zed ng pera na nagamit niya ng magdesisyon na mag-career shift sa mas stable na trabaho sa airline industry. Nabigyan si Zed ng pagkakataon na makapasok sa cockpit ng eroplano at pinangarap na maging isang piloto. Dahil sa pagpupursigi na kaipon si Zed at sa tulong ng kanyang mga utang, nakakuha siya ng kurso para magiging ano daw? Nakakuha siya ng kurso na para magiging isang ganap na piloto. Tinatayang nasa 2 taon na ang kanyang bubuuin sa flying school. Million-million daw ang gastusin at paghihirapan niya sa tulong ng pagiging flight attendant. Oh. Kamakailan nabigyan na ng aviation baptism na isang tradisyon kung saan magiging ganap na independent pilot ang student pilot na matagumpay na nakalipad ng mag-isa. Ang haba pala ng kwento niya. Naumpisan ko eh, di tinuloy ko na lang. Ang pinaka-bottom line dyan, maski gaano kahirap yung pinagdadaanan nyo, lalong-lalo na mga estudyante, kung sa tingin nyo talagang gusto nyo talaga yung isang bagay, magpursige, mag-aral ng mabuti, tipid-tipid lang, ganyan. And then gawin nyo lahat ng pwede nyong gawin. Magtrabaho habang nag-aaral, ganyan. And then, ang ending yan, siguradong sigurado ako, makakatapos din kayo sa pag-aaral at siyempre, magiging masagana din ang buhay. Ganun lang yon. Pero kung give up ka kaagad, nag-give up ka kaagad, sabihin mo mahirap pera, walang pera, huwag na mag-aral. Eh di, yun ang ending. Ito pa, pero parang ang haba-haba din. Ayoko nang basahin. Yung binatilyo na naiyak ng pauwiin habang nakikinood ng TV sa kapitbahay, niregaluhan ng sarili niyang TV. Marami na tayong nabalita ang kwentong ganyan. Huwag na natin basahin. Basta siguro naman, marami sa inyo nakaranas niyan, ano? Lalong-lalo na mga batang 80s. Yan, batang 80s. Yung mayaman yung kapitbahay mo, may telebisyon sila. Kayo walang telebisyon. Makikipanood yung kapitbahay mo, pagsasaraduhan ka ng pintuan o bintana, iyak ka na lang. ganon. Niregaluhan daw ng sariling TV. Di wow. At sa balitang showbiz! Showbiz to nga eh. Medyo naugnay sa showbiz eh. Sinabi ni Bureau of Corrections or BUCOR Director General Gregorio Katapang nitong Miyerkules kahapon na kanila munang hihintayin na mag-a-apply ng parole sina Cedric Lee at Dennis Cornejo para sila ay makalaya. Inihayag ito ni Katapang ilang araw matapos malaman ng BUCOR na binago ng Court of Appeals ang hatol kina Lee at Cornejo mula sa serious illegal detention na may parusang reclusion perpetua patungo sa grave coercion. na may kaparusahang 6 na buwan hanggang 3 taon. 6 na buwan at 21 na araw na pagkakakulong. Uy, di ibig sabihin eh, natapos na nila. Inuutos ng Court of Appeals ang pagpapalaya kina Lee at Cornejo matapos baguhin ang kanyang mga ang kanilang mga sentensya. Gayunman, sinabi ni Katapang na kailangan pa ring buuin ng dalawa ang sentensya para sa isa pang kaso ng grave coercion. Sa panayam ng media, sinabi ni Katapang na hindi maaring sabay na pagsilbihan ni na Cornejo at Lee ang kanilang dalawang sentensya. Sa unang kaso na na-file, 3 months to 6 months na lang yung kanilang minimum na isa-serve. Pero sa isa pang kaso na hindi pa naareglo o wala pa ring entry of judgment na natanggap, merong maximum sentence to be served ay 3 taon at 6 na buwan ayon kay Katapang. Tinataya ni Katapang na maaring umabot ito ng hanggang 4 na taon, ngunit sinabi niyang kakalkulahin muli ang eksaktong haba ng sentensya. Parehong nakulong sina Lee at Cornejo mula pa noong 2024. Kasi ito yung sinabi ni Katapang na ipapadala ng Bucor ang kaukulang dokumento sa Board of Pardons ng Board of Pardons and Parole. Binigyan din ng Bucor Chief na may proseso pa rin kailangang sundin bago tuluyang mapalaya ang dalawa. Noong 2024, hinatulan ng isang korte sa Taguig sina Lee at Cornejo at iba pa nilang kapwa-akusado dahil sa illegal na pagdetine sa actor at TV host na si Vong Navarro. Si Condo Boy. Morning, Sir.
5: Yes, good morning, no name.
0: Haki-daki. Yan na muna ang ating mga nagbabagang balita mula sa 107.1 and 107.9 Tops Radio Real Radio. Bago ako mag-exit muna o bago ako, anong tawag dyan, mag-commercial break muna, pa-follow po ng bagong FB page ng Tops Radio. Ito yung Tops Radio 107.1/107.9 FM. Inulit ko, Tops Radio 107.1/107.9 FM. Pa-follow na po para dyan na po tayo magla-live broadcast sa mga susunod na mga araw. Haki-doki! Yan na ang ating balitaan. Susunod na, konting batian at kulitan mamaya sa aming pagbabalik.
5: Yes.
0: Dito lamang sa 107.1 and 107.9. Tops Radio, Real Radio. Radio.
6: Planning to get married and celebrate your wedding in the best events place in town? Or planning to celebrate your debut or birthday in an Instagrammable place? Or are you planning to conduct seminars and meetings in an elegant convention hall? There's a perfect place for you in San Antonio, Rojas Isabela. Introducing the new TAPS Convention Hall and Events Place. It can conveniently accommodate up to 300 persons. Fully air-conditioned, with a huge wall LED monitor, quality sound system, party lights, and in-house Tiffany tables and chairs with a spacious parking area. You may also stay in our private resort while you prepare or stay after the occasion. Don't waste the opportunity. Avail our introductory discounted price. For more details, call 0917-144-1792 or send a private message via our FB page, TAPS Convention Hall and Events Place. Book now! TAPS Convention Hall and Events Place is conveniently located at TAPS Nasim Campus in Rojas, Isabela.
0: Sa mga nagbabalak ng mga events dyan, pwede nyong rentahan ng TAPS Convention Hall.
3: Learn more about TAPS. Simply visit www.taps2011.com. TAPS is simply the best school in the region. Not just for its state-of-the-art facilities, highly qualified teachers, strategies in educating their learners, but because of their effective ways in monitoring everything. Well, no other school does it better.
0: Pwede niyong bisitahin ang website ng TAPS, www.taps2011.com. At sa mga gustong gumamit ng aming auditorium, yung aming Arsinas Auditorium sa TAPS Sterling Campus, pwede niyo pong gamitin yung aming auditorium, lalong-lalo na tuwing weekend. Mga seminars, mga meeting, mga lecture, ganyan.
5: Yes.
0: Pwede kayo makipag-ugnayan para naman magamit nyo ang aming auditorium. Lalong-lalo na tuwing...
5: weekend.
0: Or holiday. Weekend or holiday.
7: Today, it really matters which school you bring your children. Their big success in the future greatly depends on their basic education foundation. Now, I know what you have in mind. You're thinking of an exclusive international school in Metro Manila. But wait, that must be very expensive. There's one here in the province that could deliver higher quality of education and fantastic service. It's Top Achievers Private School, or TAPS, in Alicia Isabella. Top Achievers Private School, or TAPS, in Alicia Isabella. All our classrooms are fully air-conditioned and equipped with state-of-the-art facilities to engage students in active learning. TAPS. TAPS has been considered as the most high-tech school in the region. With Top Achievers Private School, or TAPS, your children will be brighter and smarter. For more details, visit TAPS today in Alicia Isabella. You may also visit our website at taps2011.com.
0: Sa mga gustong maging bahagi ng TAPS Science Class na gagamit ng TAPS Sterling Campus, ongoing na po ang aming reservation at malapit na po ang aming qualifying exam para po sa mga gustong maging bahagi ng TAPS Sterling Campus. Doon po mag-i-stay yung mga estudyante ng TAPS Science Curriculum ng Top Achievers Private School Incorporated. At ito po ay open po sa lahat. Kahit kayo po ay galing sa ibang paaralan, galing sa ibang lugar, galing sa ibang municipality, and hopefully ay magawa po namin yung aming munting dorm para po sa mga estudyante na manggagaling sa medyo malayong lugar. Magkakaroon po ng dormitory para po sa inyo. Okay? So pwede na po magpa-reserve para sa aming TAPS Science. Marami na po actually naka-reserve. TAPS Science na mag-i-stay sa aming bagong campus, ang TAPS Sterling Campus.
2: The long wait is over, finally. Here is DJ No Name on 107.1 TAPS Radio.
8: Again, presenting the most loyal DJ, Mr. M, on 107.1 TAPS Radio.
2: The smartest, brightest, and happiest DJ on the radio. DJ Krum Krum.
0: 107.1 and 107.9 TAPS Radio, real radio. Teka lang ha, yung announcement po namin tungkol po sa aming mga reservation. Bago po kayo magpa-reserve, alamin nyo po muna kung ano ang pinaka-importanteng kailangan nyong malaman tungkol sa TAPS Sterling bago po kayo magpa-reserve. Okay? Para po maiwasan yung pagsabing, ay hindi ko alam na ganito pala. Ganyan. Alamin nyo muna bago po kayo magpa-reserve.

0: Ozzy Gay.
1: Bakit yun? May bisita kami ngayon, mga classmate. Teka lang ha. Gusto mo i-introduce ulit kita?

0: Ah?
1: Na-demote ka, na-promote ka?
0: Hindi ko alam.
2: None of the above noon eh. Hindi mo pa nalagay yung kana yung option na relocation.
1: Relocation.
2: Oo.
1: Ah.
2: Na-relocate.
1: Na-relocate.
0: Na-relocate na ako.
1: Na-relocate ka na nga lang, bakit hindi sa Sterling?
0: Ah?
1: Bakit hindi sa Sterling ka na-relocate?
0: Eh, sanayan lang yan. Old na talaga ako eh.
1: Ah, sa luma ka talaga.
0: Sa luma talaga. Makaluma talaga.
1: Sino ba nag-request na ililipat ka sa building?
0: Ha?
1: Sino ba nag-request?
0: Hindi ko alam.
1: Di ba si Mr. M?
2: Ako na naman ang pakasalanan mo dyan noon eh. Wala akong kinalaman yan sa schedule niya.
0: Kung ano naman ang sasabihin eh, doon ako. Hindi naman ako kwan eh.
2: Baka kwan kay Sir Doc Mike.
0: Mm-mm.
1: Baka Doc Mike.
2: Oh, siya naman yung...
1: Actually, may nagsabi na ano... May nag-request na doon ka daw sa Sterling. Mm. Alam mo sino nag-request?
0: Sino kaya?
1: Si Marlona.
0: Ay, si Marlona. Hi, Marlona. Good morning.
2: Ay, siya nag-request.
1: Siya nag-request na dapat daw dalhin si ano? Dapat daw dalhin si Krung-Krung sa... Ano yan? Sa Sterling Campus.
2: Sa Sterling.
1: Oh.
0: Walang kaharutan.
1: Oh, walang kaharutan.
2: Oh, yun daw.
0: Kami mo naman nagsama lang ano, ng dalawang linggo doon.
1: Kaya sabi ni ano, ewan ko bakit nagustuhan ka kaagad ni ano, ni Marlona.
0: Awan ko ba sa kawa, Marlona na yun.
1: Oh,
0: request ko.
1: Tapos sabi niya, no name, baka pwede si Krong-Krong dito sa Sterling. Sabi niya ng ganun.
2: Siya talaga nag-request.
1: Siya nag-request.
2: Wow.
1: Sana ire-request kita na kay Doc Mike na dadalhin ka sa Sterling. Eh kaya lang ni-request ni Marlona na doon ka. Yun, mas napurnada. Kasi parang nagbigay siya ng clue na magkasabwat kayo sa mga bagay-bagay.
0: Oh. Ano ba yun?
1: Na pwede kayong magkasabwat.
0: Magkasabwat saan?
1: Kaya imbes na doon ka dadalhin. Hindi ka tuloy dinala doon.
0: Oh, di maganda at hindi kami nagsama.
1: Oh, kasi pag feeling ni Doc Mike, pag daw kayo magsama, alam na dis, alam na dat.
0: Ah, chikahan?
1: Hindi lang chikahan. Parang connivance kayo.
2: Patay tayo dyan.
0: Patay ka tayo dyan.
1: Ay, nako. Mabuti naman at ano, okay naman sa bago mong lokasyon.
0: Okay na okay doon.
1: Ha?
0: Okay na okay ako doon.
1: Ay, talaga ba? Malapit ka kay Doc Mike.
2: Patay tayo dyan.
1: Malapit ka sa bahay ni Doc Mike.
0: Kaya nga
1: eh.
0: Patay ka dyan. Pero okay lang yun.
1: Ha?
0: Okay lang yun. Maganda doon.
1: Maganda ba doon?
0: I want to
2: break free! Oh, syempre, bagong building eh. Mm-mm.
1: Ang dinala yata doon sa Sterling yung kamag-anak mo, no?
0: Mm-mm.
1: Kamag-anak mo ba yun?
0: Manugang ko yung isa.
1: Manugang mo ba yun?
0: Yes. Si Jessa.
1: Ah.
0: Tapos pamangkin ng... Kamag-anak ko din yung isa. Anak ng kapamangkin ko.
1: Sino doon?
0: Yung matangkad.
1: Yung matangkad.
0: Mm-mm.
1: Tapos yung isa?
0: Yung dalaga.
1: At tapos yung isa?
0: Tagakalaukan yun.
1: Hindi mo kilala?
0: Hindi ko kilala.
1: Magkakamag-anak pala kayo. Kaya pala pare-parehong medyo ano.
2: Pare tayo dyan, no?
1: Pero in fairness, masisipag yung mga nasa Sterling.
0: Ang aga na nga nilang ano, pumapasok.
1: Masisipag yung mga nasa Sterling, di katulad yung mga nasa main.
0: Yeah.
1: And then, kamusta naman ang mga bagay-bagay krong-krong? Ilang buwan kang hindi narinig sa radyo? Ano nang ginagawa mo sa buhay?
0: Anong ilang buwan ba yun, no, Mr. M?
1: Ilang taon?
0: Ilang taon? Taon
2: five
0: ba?
2: 5 years yata?
0: 5 years na? Hindi ko na matandaan kasi sa dami ng ano.
1: Ano pinaggagawa mo ngayon?
0: Wala, sa gilid-gilid lang. Concentrate sa trabaho.
1: Oh.
0: Concentrate sa pagbata.
1: Wow. May nalalaman ka ng ganyang concentration, ha?
0: Nakakonsentrate ako kasi mga bata doon mababait.
1: Mga classmates siya yung ano?
0: Mga classmates
1: siya yung nag-anong tawag doon? Siya yung nagkakap

0: Mga bag
1: ng mga bag ng mga estudyante na pumapasok sa
0: mababait yung mga bata. Tita, pagka honest naman sila, pagka may ano, tita, may ano ako diyan, no. O sige, iwan mo na lang, balikan mo na lang, ha. Opo. Yan, mababait mga topsy yan.
1: Very good. Hindi ka pa ba naman nakakita ng ano, ng mga bagay-bagay na hindi dapat ipasok?
0: Wala pa naman. Pagka may dala naman na gunting yung bata, eh, tita, sasabihin naman, dyan. Ilalabas na nila, hindi na nila hintayin na makita pa sa loob ng bag nila.
1: Oh, very
0: kasi
1: good
0: naggagawa daw sila ng mga project. Yeah. Balikan mo na lang mamaya, ha, sabi ko.
1: Yan. Ano nang rin trabaho mo, security guard or utility?
0: All around. All around naman tayo, eh. Lahat naman, wala namang ano, binisa na ano yan.
2: Walang kwanyan, walang walang kinikilingan.
0: Walang kinikilan na.
2: Walang pinoprotektahan.
0: Walang ano, pinipili.
1: Walang
2: servisyong totoo lamang.
1: Walang job description yan. Eh, ako nga eh, utility, security guard, gardener, ano gardener. Admin.
0: Lahat
1: si Mr. M din, radio technician, operator, driver, IT.
0: Lahat na, nasa kanila lahat.
1: Oo, negosyante.
2: Negosyante, no?
0: Negosyante.
1: Uy, krong-krong, bantayan mo rin yung coffee make, yung coffee vending machine ko sa Sterling, ha? Ay, sa...
0: Maano naman yun?
2: Bante sarado din yun, ni Ate Estelling yun.
1: Ah, si Ate Estelling ba nagbabantay?
0: Siyang nag-ano doon.
2: Pag nagagawin nga ako doon.
1: Bantay sarado.
2: Sir, may nakuha na naman, ni sumabit na naman.
0: May sumabit na naman na ano.
2: Hindi bumaba yung cup.
1: Yung cup, ganyan.
2: Mga ganun.
1: Ay, siya pala ang nagbabantay doon.
0: Siya nagbabantay doon.
1: Pakapehin ko nga yan minsan.
0: Huwag masyado minsan, kasi ano, pagka nasobrahan ng chocolate, nanghinginig.
1: Ay, ganun?
2: Minsan, siya nag-aabono pag wala si Sir Dom.
1: Ay, ganun.
0: Kaya siya ang nag-aabono pagka hindi...
2: Nabunuhan
1: pag
2: niya.
1: Pag sumabit. O, tapos hihingin niya kay Kuya Dom.
2: Pag nakita niya ako, i-open ko yung kan, ibalik ko.
0: Ire-refund yung ano.
1: Mas malaki kita ng vending machine ko dyan kesa sa Sterling, di ba?
2: Oh, mas malaki dyan. Mga bata yun nandyan.
0: Mga bata yun talagang mahilig sa mga chocolate, coffee.
1: May mga pera yun nandyan sa likod eh kesa mga nanasa Sterling.
2: Oh, bata yun
0: eh. Mga bata.
1: Wala lang. Masaya lang na yung mga estudyante, meron silang makukuhanan ng kape.
0: Kape, chocolate.
1: Dahil sasabihin ko sana sa'yo na ano, kapag oras na ng snacks time, tumayo ka sa tabi ng vending machine, sabi mo, kape kay dyan, oh! Kape kay dyan, oh! Ganon, nagtawag
0: kahit
1: ka
0: di
1: na
0: mo na iaalok yun, eh. Nagpipilahan doon, eh. Pumipila na yung mga bata.
1: Ay, pumipila
0: bata.
1: Ba?
0: Mahilig talaga ba sila sa mga... Ano.
1: Kikita man lang ako ng 50 pesos dyan sa isang araw, okay na?
2: Pwede na, no?
0: Pwede na.
1: Si Mr. M, kikita man lang na 500 pesos yan. Okay na.
2: Okay na, basta meron.
1: Basta dapi man! Sa hirap ng buhay ngayon, hanapin nyo kung paano kayo kikita maski konti. Si Sian nga eh, every afternoon, alam na alam niya yung trabaho niya. Nagsasabay sila ni Mr. M minsan. Kalandiusan, pinapawisan, nagpapalit ng mga item na paninda ng vending machine niya. Pero mas malaki yung pinagbebentahan niya. Alam mo magkano sell ni Sian every araw?
2: Magkano?
1: Nasa higit 3,000 pesos.
2: Neto na yun, no? Neto.
1: Hindi. Mga neto niya dun, siguro mga neto niya mga 700, ganun.
2: 700.
0: Araw-araw?
1: Pwede na, no?
0: Pwede na.
2: Oh,
0: pwede.
1: Sana, oh. Mr. M. Gusto ko bumili ng anong tawag doon, Mr. M?
2: Ano yun?
1: Yung coffee na meron siyang ginigiling-giling na ano. Na...
2: Fruit coffee.
1: Oo. Anong tawag doon?
2: Vending machine.
1: Magpabili nga ako kay Ma'am Jo. Lalagay ko sa office. Ang buhay ngayon parang ano na lang. Parang ewan ko na lang. Kailangan mong maghanap ng pagkakakitaan kahit konti. 'Di ba? Kurong-kurong, alam mo ba yon?
0: Alam na alam. Kasi ang hirap ng buhay ngayon.
1: Ang hirap ng buhay ngayon.
0: Ang hirap, ano, dapat magtipid ka talaga.
1: Tapos, pag alimbawa, medyo kumita ka ngayon, huwag kang one day millionaire.
0: Naman.
1: Pinaghihirapan yung pera na yan.
0: Ang hirap talaga kumita ng pera. Dapat pagkakuan eh, yun... Kung huwag kang gastos ng gastos.
1: Oo. Nakita mo ba yung ano, nung may vending machine na tayo sa Sterling? Di ba kukunti ang kita dyan? Pawis na pawis tayo na maglalagay ng mga item, lalong-lalo na si Sian. Oh, pinapawisan yan. Maski dalawang coke lang, tatakbuhin pa yan sa second floor para lang kumuha ng item. Tapos ang kikitain niya eh, kukunti lang. 5 piso, ganyan. 10 piso, ganyan. Oh. Mula nun din ako nanlilibre masyado.
2: Logi negosyo.
0: Logi negosyo.
2: Mas malaki pa yung libre kaysa yung kita.
1: Mas malaki pa yung libre kaysa sa kita.
0: Saka minsan eh, wala nang libre ngayon minsan.
1: Kaya nung nang aasar yung mga teachers, nang nagpa-meeting tayo, Mr. M., nang aasar yung mga teachers ng inasal, eh, nang-asar sila na magpapainasal daw si Doc Mike. Eh, hindi ko na pinaaprobahan. Sabi ko, wag na. Gawid kay Kadija, babala yun. Tayong kay maagkilaban.
2: Kailan ba yun?
1: Nung nagpa-meeting nga ay si Doc Mike sa Sterling.
2: Ah, dun sa make one.
1: Sa auditorium.
2: Okay.
1: Nung natutulog ka ay.
2: Ay, hindi yun, kwan. Night leap lang.
1: Ay, night leap lang.
2: Hindi naman natulog.
1: Parang ikaw si Congressman Abante eh. Natutulog habang Senate hearing.
2: Nasa gilid lang naman ako. Okay lang.
1: Good morning pala kay Doc Ray. Gandang umaga, Doc Ray. At syempre kay Ate Che. Magandang umaga.
2: Good morning po, ma'am, sir.
1: Papasok na daw yata si Ate Che sa trabaho. Starting Monday ba? O pumasok na? Nung ano pa, next week pa yata. Yet well soon, Ate Che. At syempre kay Ava and Raya, kay Nanay Saling, magandang umaga rin.
2: Magandang umaga po.
1: Diyan sa Borlan, Palawan. At syempre, binabati ko si Mamang Bakit. Mamang Bakit diyan sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. At kay Papang Lakay, nasa Santiago ngayon. Gandang umaga po sa inyo.
2: Yes, good morning po.
0: Good morning.
1: Saan kaya ako lalakwatsa ngayon? Lalakwatsa sana ako sa ano eh. May ewan ko. Pag nag-i-stay ako sa office, eh, mas nai-stress ako. Alam mo ba yun?
2: Ay, ganun?
1: Oo. Pag nag-i-stay ako sa office, mas nai-stress ako. Kaya kuminsan parang mas gusto ko na lang magbiyahe-biyahe kung saan-saan pumupunta. Sa Ilagan, Rojas, Santiago, ganyan.
2: Try mo sa Tugigaro no name.
1: Layo naman, baka mas may stress ako sa fuel.
2: Ano man ang mga stress reliever?
1: Ah, gusto ko pumunta na Tugigra, magpansit batil patong lang.
0: Batil patong?
1: Yan. Pwede. Sige nga. Yayain ko si Ma'am Jo, magpansit batil patong kami sa pansitan na medyo madumi. Mas masarap dun sa mga medyo madumi.
0: Yung maraming tao naman.
1: Yung maraming ano. Basta medyo madumi, mas masarap.
2: Hidden ingredients.
1: Mga may hidden mga ingredients. Yung pinaglutuan, hindi na hugasan kahapon pa, ganun.
2: Yung limit mo.
1: Yung malum-lum-lum-lum. Yung mga plato niya, parang itinapon lang sa tubig tapos inahon na agad. Yun ang masarap pansita. Marami dyan sa Tugigaro.
2: Mga dulas-dulas pa eh, no?
1: Dulas-dulas pa, pati yung kutsara ay medyo, ano tawag doon? Medyo
2: malanit.
1: Tapos medyo hindi natatanggal yung mga, alam mo na,
2: mga debris.
0: May debris ba yun?
1: Tapos yung platito, ang tawag doon? Yung lagayan ng sabaw.
2: Mangkok.
1: Yung mangkok niya, yung medyo lumalabas na ang mga grains niya. Yun ang masarap na pansitan.
2: May mga stain pa yun.
1: Oo. Pupunta ka sa mall, tinan mo, walang pansitan dun na ano. Kaya ang pansitan lang, nasa labas lang. Ganyan. Pag pumupunta ako ng Tugigaraw, yun lang din naman ang gusto kong ano, kainin. Yun lang, masarap.
0: Dinadayo.
1: Diba may mga pansitan na pansit Tugigaraw sa Isabela?
2: Pansit Tugigaraw.
1: Oh, pansit Tugigaraw, patilpatong Tugigaraw. Pero hindi nila magaya, no?
2: Oh, ganoon talaga.
1: Hindi nila magaya. Oh. Ewan ko ba kung bakit ang layo-layo ng lasa ng pansit patilpatong sa Tugigaraw sa nagkiklaim na batilpatong din daw sila sa Isabela. Ewan ko. Bakit naman hindi nila kayang gayahin?
2: Eh, may malaking pinagkaibahan noon eh.
1: Oo, ang hindi lang siguro nila magaya ay yung dumi.
2: Sumisigaw yung
1: secret ingredients.
0: Bakit naman kasi
2: sumisigaw yung secret ingredients?
0: Binadayo naman.
1: Basta wala pa akong nakita sa Isabela na pansit batil Tugigaraw. Bas pansit batil patong ng Tugigaraw. Yung kasing lasa talaga. Ganda umaga, binabati ko mga taga Ilagan City. Good morning!
2: Yes, good morning, morning po.
1: At mga taga Nasim Rojas, magandang morning!
2: Good morning, morning po.
1: At syempre, binabati ko rin mga nakikinig sa Santiago City. Good morning!
0: Morning!
1: Ikaw, Kurong-Kurong, batiin mo yung mga nasa palengke. Bilis!
0: Ang dami nga. Na-miss na daw yung mga bosses natin dyan sa may palengke. Good morning, good morning, good morning sa lahat nakikinig ng Top Radio. Yes.
1: Paano yung morning mo?
0: Morning!
1: Hindi siya good morning?
0: Hindi siya good morning. Morning!
1: Ang morning ni DJ Max ay morning!
0: Yes. Morning ba?
1: Good morning! Morning! Morning! Morning! Morning! Ganun ang morning ni DJ Max.
0: Pagka pumunta nga ako sa palengke, ba't hindi na kayo naririnig sa radio?
1: Kasi ngayon busy. Narinig ka na nila!
0: Yes, good morning. Salamat pa rin sa pakikinig pa rin ng Tops Radio.
1: Bilis-bilisan mo yung trabaho mo doon. Tapos ano... Para maka-airy ka sa radyo. Okay?
0: Okay.
1: Sige, paalam na kayo. Sa mga susunod na maaraw, mas makulit na airy ang anyo mapapakinggan. Introduction pa lang ni Krong-Krong yan sa kanyang pagbabalik.
2: Yes.
1: Okey-dokey. Okay. Sige na, paalam na kayo.
0: At nagpapaalam na po si DJ Krong-Krong na nag-aabang. Ay, naabangan nyo ba talaga ako, classmate? Good morning. Abangan nyo lagi ako, ha? Mm. Morning, mama, jub-jub sa inyong lahat.
1: Sabi ni Sir Kenneth, oh, bili ako, Mickey, sir. Ako magluto ng batilpatong.
0: Magluluto.
1: Ilang buwan ka na sa Tops, Sir Kenneth? Maski noodles, wala pa ko natin man. Maski noodles o itlog, wala pa akong natikman na luto mo, wag ka nga.
0: Batilpatong talaga.
1: Try mo magluto ng pansit batilpatong. Uy, pumasok na daw si Ate Che. Yan.
0: Hello po, good morning.
2: Yes, morning po.
1: Good morning kay Ate Che. Uy, long time no hear daw, Krong-Krong, sabi ni Doc Ray.
0: Hello sir, good morning. Yeah.
1: Nagpa-opera kasi yung ate ko. Sa bato-bato sa ano, sa ano ba 'yan? Sa kidney ba 'yan?
2: Kidney.
1: Mahilig kasi sa bagoong.
0: Bagoong.
1: Oh.
0: Sarap kasi yung bagoong.
1: Oh. Kaya ngayon hindi na ako kumakain ng bagoong.
2: Asin-asin na lang.
1: Asin-asin at patis na lang. 3 months na daw si Sir Kenneth.
0: Oh, 3 months. Tagal na.
1: Sa pagbabakasyon ko, dala ako ng Mickey. Luto ako. Wow. Alam mo kung bakit masarap? Sige, i-reveal ko na yung ibang sikreto ng Tugigaraw. Alam ko bakit masarap ang pansit batilpatong Tugigaraw, Mr. M? Yung pinangtutubig nila doon sa kanilang niluluto ay sabaw ng buto-buto. Sabaw ng buto-buto ng...
2: bone marrow.
1: Oo. Ewan ko kung baka o kalabaw.
2: Oo, oh, kaya pala.
1: Oo. Basta yung pinagsasabaw nila, hindi tubig.
2: Oo. Oh.
1: Oo. Ano kaya, yan? Ano tawag doon? mga sabaw ng karne, ganyan.
2: Kaya pala
1: yun ang isang sekreto.
2: Kaya pala konti na lang maha-high blood na.
1: Oh, kaya pag tinan mo dyan, tinan mo pag nagbabatil patong ako sa Tugigaraw after 2 weeks, after 2 days, asahan mo, iika-ika ako maglakad. Dahil sa karne ng kalabaw.
0: Karne, karamihan kasi sa Tugigaraw yata, kalabaw yung kinakain.
1: Karne ng kalabaw yun. Oh.
0: Madalang lang yung kabaka.
1: Kaya ginagawa ko, minsan, tinatanggal ko yung, ano, yung toppings. Tinatanggal ko yung toppings.
2: Pero mas okay yata yung kalabaw kaysa baboy eh.
1: Mas okay yung kalabaw kaysa sa kambing. Mas mataas na naman sa uric acid yung kambing. Kaya tinan mo yung mga kambing ko, pinagbebenta ko, di ba? Bakit ako mag-aalaga ng kambing kung hindi ko naman mapapakinabangan? Mataas ako sa uric acid.
2: Ito yun, Neil. May limang gata yun eh.
1: Si Neil? Yung kambing na kinuha ni Kuya Neil, di pa niya binabayaran sa akin.
2: Ay, magkano ba yun?
1: Dumami na ba yung kambing niya?
2: Wala akong balita noon eh.
1: Basta kinuha niya dalawang kambing ko, di pa niya binabayaran.
0: Naku, naalala.
1: Busit na Neil yan. Ba't di pa niya binabayaran?
2: Naalala eh, no?
1: Makasingil nga mamaya.
0: Makasingil nga.
1: Kinuha niya yung dalawang kambing ko.
2: Magkano benta mo?
1: Ewan ko kung magkano yan kasi depende sa ano eh, sa kilo eh.
2: Oh, yung kilo yung isa.
1: Ewan ko kay Marlon kung magkano niya binenta.
2: Ay, lang.
1: Si Marlon ang nagbenta eh, di ba? Ilang kambing yun? Parang 11 yata na kambing yun.
2: Ay, siya yung yung tagabantay nun, di ba?
1: Siya si Kuya Marlon ang tagabantay nun eh. Nagkanda-kanda matay ba yung mga pinapanganak? Ewan ko anong ginagawa ni Marlon. Pinapakain niya yata ng suka para mamatay na lang ganun.
0: Pinapainom
1: ng suka. Kaya maski bagong panganak na kambing, namamatay. Ang ginawa ko bago mamatay lahat, pinagbebenta ko na lahat. Tapos nakuha ni Kuya Neil yung dalawa. Hindi pa niya ako binabayaran. Ay, Kuya Neil! Pag makita mo si Kuya Neil mamaya, tanungin mo ako na sana yung bayad ng kambing.
2: Uy.
0: Tanong ako na lang magtatanong mamaya sa kanya.
1: Ikaw nga magtanong, hati tayo sa masisingil mo.
2: Sige na.
0: Hati tayo mamaya, kasasahod lang, mag-CA mamaya.
1: Uy, sahod kahapon!
2: Sahod na kahapon.
0: Wala nga daw natira.
1: Sahod kahapon!
2: Ay, wala natira.
0: Wala natira.
1: Yun. Ikaw, nagsahod ka na kahapon?
0: Yes.
1: Sila ani nagsumahod na ba?
0: Nagsahod na lang lahat. Yata,
1: uy, bayaran nyo na si Marlona.
0: Ha?
1: Bayaran nyo si Marlona.
0: Anong bayad?
1: Nagpaskil siya kahapon sa my day niya.
0: Ano ko, ewan ko sa kanila. Ako nakabayad na. Alam ko magbayad ng utang ko.
1: Sabi niya, yung mga nagsahod na. Ang hirap nyo singilin, sabi ni Marlon sa kanyang my day kahapon.
0: Yung mahilig kasi magpautang.
1: Sana, bakit na naman kasi inuutangan si Marlon?
0: Ewan ko sa kanila.
2: Magkano ba ang kwan interest?
0: Ha?
1: Wala.
0: Wala. Yung lang, ako nakabayad na ako, 100 lang naman yung utang ko sa kanya eh.
1: Ba't nyo kasi inuutangan si Marlon? Mamaya, papaskil niya kayo sa my day
0: bakit
1: niya.
0: Bakit kasi ano, pinapaskil, pwede naman i-text.
1: Paano din naman kasi kayo nagbabayad?
0: Yung makunat lang magbayad ang anuhin mo.
1: Sabi niya sa akin kanina, nagpasahod na ba kahapon? Sabi niya kasi nga, kanina pa siya andyan. Sabi ko, oo, bakit di ka pa sumahod? Hindi daw niya naabutan ng office kagabi. Siyempre, alas 8 ka darating, paano mo maabutan ng office? Tapos sabi ko, bakit di ka pa sumahod? Wala na akong masahod, pero meron akong sisingilin na mga umutang sa akin. Sabi! Tapos sabi ko, sino? Wag na sir, baka mamaya sasabihin mo. Hindi! Di ko sasabihin! Baka mamaya sasabihin mo na naman kung sino yung umutang sa akin. Hindi! Sekreto na ang natin dalawa, kako. Sino? Kako. Ibulong mo lang sa akin. Sinong umutang sa'yo na hindi pa nagbabayad? Sabi niya si Annie.
0: Talaga ikaw, Marlon. Ako, nakabayad na ako sa'yo. Kahit hindi ba ako sinisingil, talaga binayaran na kita.
1: Ako sa'yo mga ano yata.
2: Magkano daw?
1: Ewan ko kung magkano inutang ni Annie.
0: Magbayad na kayo kasi nung payatang walang pasukan yun eh. Ang alam ko. Nung naglilinis kami sa Sterling.
2: Ay, doon na siya umutang. Tibay din, no?
0: Alam mo kasi, kahit
1: hindi... Ay, magbayad naman kasi kayo maski hindi kayo sinisingil.
0: Ayan.
1: Maski kasi... onti-onti, ganon. Itong si Annie talaga. Bala kayo dyan. Ima-my day kayo ni Marlon. I want to... Sabi nga ni Marlon sa kanyang my day kahapon eh. Ang target ni kamatayan ngayon ay mga, sabi niya, ang target ng kamatayan ngayon ay yung mga estudyante ng criminology. Sabi!
2: Bakit criminology?
1: Sabi ko, bakit criminology? Sabi ko ng ganun eh. Kasi di pa sila nagbabayad ng utang sa akin. Dami yung pinauupautangan doon ng mga criminology students. Lalong-lalo ni mga gwapo yata, pinauutangan yata. Hoy, magbayad din kayo ng utang. Uy. Sige na, paalam na nga. Mr. Ren, paalam ka na.
0: Ikaw na, Mr. Ren.
2: Papaalam na yung Pinaka-Chinese sa pinakulo din sa balat ng radyo. Wala naman yung lingkod, Mr. Ren.
1: Si Mr. Ren, sigurado ko, hindi yan ng utang kay Marlon.
0: Wala. Hindi marunong mangutang yan.
1: Hindi marunong mangutang yan at hindi rin marunong magpautang yan. Ito naman ang kaibigan sa radyo, DJ No Name.
2: Yes.
1: Ang taong walang itatagong sekreto. Baski sekreto natin lang dalawa. Okidoki. Maraming salamat po sa inyo. Ito ang inyong kaibigan, si DJ
2: Tudut
1: No Name.